tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ng mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahan na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Rodrigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka na

0: Ayan, tinatawagan ko na. Hello, hello, hello muna to Tita Shawnee. Hello, hello. Magandang gabi kay Tita Bonbon. Good evening to Tita Romana Balanay. Good evening to Chef, Chef Jonathan. And then of course to Tita Edna. Hello, hello. Sabi niya nasa holiday ba si Kuya Mike? Enjoy ka lang dyan, Kuya Mike, and sana all ng holiday, diba DJ? Sinabi niyo pa po. Sinabi niyo pa. And of course, syempre, Thursday ngayon, so syempre may anong say na tayo with Tita Carrie and myself. Ano kaya pag-uusapan natin? Pre-prepare ko na. Dito na tayo. Anyways, guys, all the way from the land of the Philippines, ang ating the one, the only, Tita Karina.
1: Yes! Ayan. Ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, marinabanggi sa Induga, Boss, na imbag nga rabi ika na kayo. Amin. Masanto siya labi. Sige kayo namin. Maya pa bengi. Kay kayo nga good evening at salitang Arabic. Masahal care. Buenas noches, senyorita, senyora, senyores. May poko-poko. Is may tanggal di koko. No, pwede ka na bok. Porque grande batch. Trumenex, Armalite, prakatakatakatakatakatak. Nung kanong, nung kaputol. Buenas noches. Buonasera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan mang solo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Carrie, of course. Hi, DJ McCurbs!
0: Hello! Ni-hao. Very, very, very good, very good. Ang ganda ng weather dito.
1: Wow, kakaingit kayo.
0: Super, ano, kanina medyo, hindi nga mainit eh, windy siya. Tapos yung humidity parang 50% lang. Ang sarap.
1: Wow, dito sobrang init naman.
0: Bakit? Pilipinas yan, bakit?
1: Hindi, mas gusto na natin, at least ngayon, maranasan muna yung init.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ilang buwan eh. Di ba?
0: Ilang buwan ng puro ulan.
1: Ulan eh. Kaya lang, pinangangambahan nga ngayon, El Nino na daw hanggang January yata. Ah, February.
0: Nabalitaan ko nga yung
1: sana naman, bag.
0: Sinabi ni President BBM na mag-save na tayo ng water.
1: Yes, oo. Kumbaga, talaga kailangan naman talaga yung tubig ulan mapakinabangan eh.
0: Mm.
1: Kaya lang sa mga hindi ano kay PBBM, eh talagang tagal na ho kaming sasagaano ng ano ng tubig sa balde. Hindi na bago yan. Yan lang ba ang maibibigay mong solusyon?
0: Ay. Well, it's unfortunate na parang there's an El Nino right now nga, no, until January. Ay, so, pagpunta ko pala dyan, mainit?
1: Maginit. Pero alam mo, kahit sabihin mo nang sinabi ng ika nga weather

0: forecaster na ganito yung mangyayari. Sa global warming ngayon at sa hindi unpredictable na
1: very ang weather. Yep. Yes.
0: Yes, unpredictable na. Sirang-sira na si Freddy dyan. Nag-resign na yata si Freddy.
1: Wala na si Freddy dati pa. Hindi na nga naglalakad.
0: Oh, see? Ita mo?
1: Hindi na naglalakad si Freddy. May Freddy pa ba?
0: Dati, di ba? Ano tayo pag nasa Hong Kong? Ano sabi ni Freddy?
1: Yung biglang naglalakad siya, tapos biglang... Yung pinakagusto ko doon, yung naglalakad siya, tapos biglang kala mo sunny, tapos biglang uulan.
0: Oo, dahil may daan siya payong.
1: Pinahope pa tayo, yun pala, uulan lang.
0: Ay, nako. Ano na po yan? Kasama na yan sa global warming. Mm-hmm. Ika nga. Na kung saan eh... Talagang unpredictable na po ang weather natin. Kaya, kumbaga, dapat, there should be a long-term solution. No? Hopefully. Sana.
1: Hopefully. Diba? Yes, of course.
0: There should be a long-term solution. Kahit unpredictable ang weather, kung meron namang... Ika nga ginagawa na no for a long term solution ang bawat bansa na nga ho yan eh no eh kita niyo nangyari na sa bansa Nepal.
1: Yes, the glacier sa Nepal. Nepal, China.
0: Diba yung ano yung tulay, yung tulay?
1: Yung glacier
0: diba
1: ano?
0: Yung the whole bridge.
1: Yung may namatay na mga 1,400. And then there are still a thousands more.
0: Dito lang lately lang, ha?
1: Ah, yes, there was lang. Another one. Yes, there was another one. Yung lately lang, it was ano, a dry landslide naman. So yung original landslide from a month ago, it was because may glacier na ano, glacier ice na it dropped and blocked the river and created a natural dam. Tapos yun. Yes, it is all about, ano, it's all about global warming and all these, yung mga fires sa France, sa America ngayon, sa Canada, all those wildfires.
0: Oo nga, even in America, no? Grabe.
1: Mm-mm.
0: Sobra.
1: So, hopefully.
0: Akala nyo ba tayo lang ang, ano, kahit nga yung maunlad na bansa, nakita nyo naman ang nangyayari sa kanila.
1: May ano nga ako, may kaibigan po ako na who is living in the UK na. During summer, she and her family actually went back to Hong Kong dahil sobrang init sa UK where she is living. Dahil sa UK, bihira lang daw yung bahay na may aircon. Dahil syempre, sanay sila sa malamig na weather eh. So, bumalik pa siya sa Hong Kong for 1 month para ma-avoid lang yung heat wave na yon.
0: Grabe, no?
1: Ayun
0: nga pala, before we start, ha, nakikiramay tayo sa pagyao ng isa nating kapatid, no? Na kung saan isa po siyang leader, no? Mm-hmm. At talaga pong halos ang kanyang panahon ay ibinuhos niya, no, sa pagseserbisyo sa ating ano mga kababayan diyan sa Hong Kong. Ang tinutukoy natin na DJ McCurbs ay walang iba kundi si Tita Esther.
1: Opo.
0: Esther Buhay na kung saan eh ano napakasakit na nalaman natin this afternoon yata o
1: kahapon po. Yesterday and then
0: kahapon.
1: We got informed today na she went back to the Lord. Nawala yung connection ni Tita Kerry. Ano ba naman yan? Tita Cares! Ang inyong ano internet. Bayaran nyo naman.

0: or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
1: And we're back. Hello, hello, hello to Tita Babes. And of course, Lonlane Garcia, good evening. To Tita Trinidad, hello, hello, hello. And Tita Alma, hello po. Yes, yes, yes.
2: Si Gail, buenas noches, Tita Carrie.
1: Mm.
2: Okay.
1: Good evening.
2: Buenas malas.
1: Buenas malas.
2: Eh, pagka binwenas, minamalas din eh. Okay.
1: Ay.
2: Tama sabi naman ni Romero, Justine, Bangladesh una, tapos nakaraang Sunday, Nepal. Yun nga po eh.
1: Mm.
2: No? Sunod-sunod, na nangyayari, na nakakalunos.
1: Yeah.
2: Nakikita niyo yung ano ng kalikasan na walang talagang ano dito, walang excuse dito. Ang importante sa lahat, no, yung paghahanda natin.
1: Mm-hmm.
2: Paghahanda natin at meron na tayong ika nga importante rin na dito nga pinapangambahan. O, di ba? Na dito lang sa lugar namin. The big one.
1: Mm.
2: Yung pag ng lindol.
1: Yep.
2: No, na maraming maapektuhan. Yan eh uncontrollable yan eh.
1: Mm-hmm.
2: No? Yan eh talagang ipinagpapa sa Diyos na natin yan. Yung pagbaha na kahit anong gawin ng tao, 'di ba? Dito lang sa atin ang dali nating magbatikos. Eh nung maliliit pa kami talagang naranasan na namin yung lagpas tao yung baha eh.
1: Mm.
2: As in, grabe talaga. Oh. Pero
1: yeah.
2: Makikita mo yung mga sa henerasyon namin, wala. Talagang ano lang, life must go on.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Ayan, bumabatikos tayo sa mga sa nangyayari ngayon. Mrs. Tamari naman talaga dahil there is a graft and corruption.
1: Yeah.
2: Na kung saan kung nagawa lang, 'di ba, yung mga flood control project, eh kahit papaano may laban.
1: Yes.
2: Pero yung sabihin mong hindi nababahayain, imposible 'to 'yun.
1: It's
2: kung yung maunlad na bansa, maunlad na bansa, even ang Hong Kong binabaha.
1: Totoo po.
2: Nakakaranas.
1: Yes.
2: Oh.
1: It's not the It's not the prevention eh. It's the recovery from the floods, no? Like
2: yes.
1: Yun yung
2: ano yan, ang ano natin doon eh, yung tuloy ang buhay.
1: Yeah.
2: Laya na Pinoy eh. Maano tayo eh. Mm. Very resilient tayo. Talagang matindi tayo pagdating sa ganyang mga pagsubok. Lalo na yung sa ano natin ha. Kasi sa ngayon yung mga generation of today medyo on a panic mode yan. Di ba?
1: Yeah.
2: On a panic mode yan.
1: Yeah.
2: Kasi hindi nila naranasan yung ano eh.
1: Yung dati.
2: Yung mga naranasan natin nung ano, nung bata pa tayo eh. Pero at masasabi natin yan, doon tayo pinatibay at pinatapang ng mga pagsubok na yun na dumating sa ating buhay. Kaya ano lang, kasama yan sa mga pagsubok eh. Even yung pagkawala ng ating mga kapamilya, kaibigan, malalapit sa atin sa buhay, no? Ayun eh, hindi natin control yun eh.
1: Yeah.
2: Di ba? Pero ang kontrolado natin na habang nandiyan sila, ibigay natin yung masasayang araw. No? Kaya nga good memories lang ang maiiwan sa atin.
1: Yung sabi nga nila,
2: kahit sino pa.
1: Yes. Yung sinasabi nga nila, yung give their flowers while they are still alive.
2: Alam mo, minsan nga may nagano eh, may mga nagko-complain nga eh.
1: Mm.
2: Bakit man hindi ka magko-complain? Imagine mo pag birthday mo.
1: Mm.
2: Medyo tipid pa yung handa. Medyo nagtitipid.
1: Oo.
2: Di ba?
1: Oo.

0: minsan, swerte mo pag nagkaroon ka ng cake. Eh ngayon, talagang ano na yan. Sineselebrate yan. Mm. Oh. Ang mahirap nun kapag ka, ano, lahat ng pagtitipid nila, pero nung namatay ka, bonggaseous.
1: Sobrang bongga. Ang daming pahanda.
0: Nagpatay pa ng dalawang baboy.
1: Ay. Hindi ka pinakitim mo, no?
0: Namatay sa mansama loob. Mga hayop na to. Nung buhay ako, hindi ako pinagpatay ng baboy.
1: Oo. Sabi ni Tita, sabi ni Tita Babes dito, oo nga noong araw, malate pa ako noon. Palagi kami nakikitulog sa ninang ko. Medyo mataas ang bahay nila. Mahirap pa kami noon sa Maynila. Ngayon mayaman na kami. Ngayon mayaman na kami sa Cavite na daw sila.
0: Wow! Sana all! Pero alam mo na, totoo lang, kami noong maliliit talaga.
1: Teka lang, Tita Kirsten.
0: Nakikinig ni...
1: May dagdag si Tita Babes. Wala na nga kaming baha sa Cavite, pero puro tulo naman ang bubong.
0: Ako, naranasan namin yan, Tita Babes. Nung maliit kami talaga, ano eh, NPA kami.
1: Ano yung NPA?
0: No permanent address.
1: Ah.
0: Oh, we move from one place to another.
1: Mm.
0: Lipat dito, lipat doon.
1: Mm.
0: No, pag na-tiyempo ka sa ano, sa lumang bahay at mababa lang, nakaw. Lalo na yung mga hindi malilimutan to ng mga ano natin kababayan natin, yung Bagyong Yuling, Ilyang, no? Ano pa ba yung mga matitindi nun? Ng mga bagyo.
1: Kailan
0: po yun? Mga lagpas na. Makati na to, ha? Makati before.
1: Wow.
0: Naranasan namin yan palagi. Lagpas tao. Doon sa JB, Barrio Olympia. Ay, nako, grabe.
1: Mm.
0: Malapit kasi kami sa ilog, eh.
1: Ah, kaya...
0: Yung sa Pasig.
1: Oo. Oh.
0: Pag umapaw ilog Pasig, ay, patay ng bata ka.
1: Baha. Baha talaga.
0: Lagpas tao. Pero ang sarap. Walang reklamo. Wala kang maririnig na umiiyak.
1: Mm.
0: As in, tuloy ang buhay. Minsan nga, ahanap-anapin mo eh. Lalo na pagkabaha.
1: Mm.
0: Yung ulam nito, kayo salo-salo kayo.
1: Mm.
0: Sarap. Pag naaalala yun, pag nagkukwentuhan kami magkakapatid, ay, nako, tawa na lang eh.
1: I think the reason why na parang nagagalit na ngayon yung tao, dahil alam nila na may alam silang nangyayari behind the scenes na nawawala talaga yung pond, or nawala na yung pondo para sa flood control. Kaya sila nagagalit ngayon. And they're complaining even more. Because,
0: oh yes, importante nalaman natin.
1: Di ba? Kaya
0: sa hindi natin nalaman.
1: Oh.
0: Ngayon nalaman natin na magnanakaw halos lahat ng ano, di ba? Yung mga congressman at senador.
1: Mm.
0: Oh, nalaman natin. Ay, pagpasalamat natin 'yon.
1: Na nalaman.
0: Mismo. Ala, eto lang ha, ano lang tayo sa ating ano, anong sa inyo. Okay? May ano ba tayo bago sa ating okay. Ano sa inyo?
2: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Sa Inyo.
0: Yes, sa ating anong sa inyo naon, mainit na balita po ito, ha. Na kung saan ipagpasalamat po natin, no? Ipagpasalamat ng ating mga kababayan, lalo na ng foreign domestic helper. Ang sinabi, ang tinuran at pahayag ng Hong Kong Labor Minister Chris Sun, no? Na kung saan diretsahan ang ginawang pagtanggi ni Hong Kong Labor Minister, no, Chris, sa panukala ng isang mambabatas na dapat daw magtakda. Nako, DJ Macarbs, eto.

0: taong mahirap. Magtakda ng probationary period. Yung parang, kumbaga, pag dumating ka dyan, dapat may probationary period or trial daw. Trial period ang mga foreign domestic helper. At obligahin, ha? Tingnan mo to, obligahin silang bayaran ang kanilang pamasahe papunta ng Hong Kong at pabalik sa kanilang bansa. Iyon, panukala ito ng isang congressman dyan sa Hong Kong.
1: Or legislative,
0: Yes, isang legislator na kung saan magkaroon ng probationary period daw. At doon sa probationary period, kung hinire ang foreign domestic helper, sila yung magbayad ng ticket papunta ng Hong Kong, at kung na-terminate sila, o tinerminate sila, sila nung ano na yun, sa probationary period na yun, sila rin ang magpamasahe sa sarili nila. Depende daw yan. Depende sa haba ng kanilang paglilingkod. Nagbigay naman siya ng it depends. Sa haba ng kanilang paglilingkod. Pero ang maganda po rito, nilinaw ni Hong Kong Labor Minister Chris Sun na kahit pa may nagawang kasalanan ang isang foreign domestic helper, ay obligado pa rin ang kanyang employer na bayaran ang pamasahe nito pauwi sa kanyang bansa. Pinaalala niya din na isang paglabag ang pagtatanggal sa isang foreign domestic helper dahil lang sa kapansanan o sa tingin ng employer ay hindi nito kayang gampanan ang kanyang trabaho. Diskriminasyon yan . Di ba?
1: Yeah.
0: Hindi na raw kailangang amyendahan pa kasi ang gusto ng legislator i-amend yung existing Hong Kong labor law ngayon. No? Kaya sabi nung Hong Kong Labor Minister, hindi na kailangang amyendahan ang existing policies or existing law for foreign domestic helpers. Sinabi rin ng Labor Minister na ang gobyerno ng Hong Kong, ito po maganda, na ang gobyerno ng Hong Kong ay kumikilala sa importante role at mga karapatan ng foreign domestic helpers at ng mga employers, no, para balanse. Balanse po ang pagtingin at pagtrato ng Hong Kong labor, no, sa mga employees at employer. At sila ay committed para balansingin ang lahat ng concern at interest ng both parties. Maganda po yan. Saludo tayo dyan. Nakuha ang hirap lang nito, DJ McCurbs, di ba? Ang hirap nun kung ikaw ang magbabayad ng ticket mo papunta ng Hong Kong. Dahil may probationary period. Kung ito man ay, let's say, isang ayunan, hindi pa natin yan. Kasi depende yan sa mga legislator. Kung dumami sila, wala magagawa yung Di ba? Kung ma-amend yung batas for domestic helper, yung policies. Di ba?
1: Yeah.
0: Yun ang mahirap. No, yung gustong ipanupala, paano kung di ka magustuhan? Sa unang salpukan pa lang, unang tingin pa lang ng employer, hinusgahan ka na kagad. Di ba? Na mukha kang tamad, mukha kang malakas kumain. Ang hirap nun, porque malaki lang ang bunganga mo. Pinagbintangan ka na, malakas kumain. Let's say, usli lang ang ang pusod mo, matakaw yan. Diba? Parang, what? Tapos yung therapy ka agad. Hinusgaan ka agad. Kawawa yung ating foreign domestic helper. Diba?
1: Yeah.
0: Bakit ka pa pupunta ng Hong Kong? Kaya, saludo tayo. No? sa Hong Kong government at sa Labor Department ng Hong Kong. Kayo, anong say nyo?
1: I think it's ano.
0: Hindi, talagang loko yung legislator na yan.
1: Oo. Oh.
0: Buang.
1: Ang bakit kaya niya sinuggest na dapat yung domestic helper pa yung magbayad ng ticket niya papunta dito at pauwi?
0: Marami kasing ano eh. Naging ano yan eh. Naging issue yan noon, DJ McCurbs, kung matatandaan mo. Nung nagkaroon ng parang phenomenon noon na naging ano yung maraming mga pumupunta lang ng Hong Kong para maging ano lang nila, scapegoat nila yung ano, oh, yung Hong Kong, tapos pupunta ng ano, ng Canada.
1: Ng ibang country, yes.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Na ang ayos-ayos, nung employer mo, bumasos yung employer mo, tapos hinintay mo lang pala yung visa, tapos biglang ano, nag-exit ka ng ano,
1: papuntang
0: ng Canada.
1: Canada.
0: Pero iniwan mo yung amo.
1: Totoo po.
0: Naging ano yan, naging issue yan nun. Tapos ngayon, ang dami rin na mga pumapasok ngayon, na mga baguhan, di ko natin, bato-bato sa langit, tamaan magagalit, ano po. Na kung saan eh, parang ano, parang kulang sa training, kulang sa puso, no, kulang sa dedikasyon. Sorry to say ha, kasi ang daming issue ngayon na pumapaloob. Kita mo ha, bawat linggo na ano natin, may gumawa ng hindi maganda.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: May nagnakaw, may nagsamantala. Yun ang masakit. Na hindi naman maiaalis, no? Na tingnan nito ng mga legislator na pananamantala ng FDH, ng Foreign Domestic Helper, sa, di ba? Sa mga employers.
1: That's
0: pero ito, ang maganda lang dito, pinanindigan ng, ano, ng Hong Kong Labor Minister. Hindi pwede.
1: Oh, it's unfair.
0: Yes.
1: It's unfair.
0: Totoo ka dyan, Trinidad Bambaw. Aray ko po, malakas kumain. Merong ano yan, kaya yung iba, hinahire yung mga chubby, yung mga matataba.
1: Bakit? Ha? Bakit?
0: Oo, lamang nakagad yun. Lamang nakagad. Yung matataba.
1: Oo. Oh.
0: Kasi gutumin ng amo, gutumin man ng employer, hindi yan lata eh.
1: Ay, nako.
0: O, di ba? Di ba? Pakainin yan ng choice am, ng choice am yun. Ta, ano, ay mataba. Ang lusog-lusog. Oo. Hindi marireklamo. Pag nagreklamo man yung ano, yung employee, di ba? Hindi ko pinapakain. Ititingnan lang ng immigration yung ano eh. Yung
1: employee.
0: Yung itsura na nagreklamo. Taba-taba nito, di pinapakain. Doon palang talo na agad eh. Diskriminasyon na agad eh.
1: Sabi ni Tita Susan, grabe naman kung kami pabibili ng ticket pag-uwi. Huwag naman sana ma-amend yan. Hopefully.
0: Hindi naman po. Sana nga po. Huwag nang dumami pa yung kagaya nitong legislator na to. Di ba?
1: Yeah.
0: Oo. Huwag na sana. Tapos sabi naman ni Shoni, malamang mga mainlanders na lang ang kukuhain. Tapos yung mga nandito na lang ang i-hire nila. Hindi ho malayong mangyari din yan. No? Kaya ako, ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, hanggat nandyan ho kayo, save, save, save. Maganda ho kayo. Diba? Importante ho yung meron na kayong paghahanda.
1: Yeah.
0: Hindi ho yung lahat ubos, biyaya, bukas na katunganga. Hindi ba?
1: Totoo po
0: ubos,
1: yan.
0: Biyaya. Yun ang mahirap doon. No? Kaya kailangan talaga ngayon pa lang medyo ano na lalo na sa mga baguhan.
1: Yes.
0: At especially sa mga datihan. Kasi ang dami ng mga datihan hanggang ngayon eh. Bato-bato sa langit, no? Andiyan pa rin. Hindi lang 'yun nandiyan. Nandiyan okay lang 'yun eh. 'Di ba? Kung talagang kailangan, maganda naman yung position nila eh.
1: Totoo po.

0: Pero ang tanong, kung pag dumating yung araw o panahon o taon na buksan yung pinto para sa mga walang trabaho ang mainlanders, hindi natin masasabi ho yan.
1: Mm.
0: Kaya yun pa lang, doon pa lang, kailangan ng dao tayo.
1: I think that's also why the new generation of foreign domestic helpers should learn from the previous generation kung gaano nila minahal ang kanilang trabaho. Dahil I think even if buksan ng Hong Kong ang door for the mainlanders to come in as foreign domestic helpers, the quality of service that the Filipinos have and are famous for will still trump yung decision na kung mainlander ba kukunin namin or Filipino ba yung kukunin namin or Indonesian, di ba? Because we still have that, we still have that record of having really good service.
0: Yes, lamang tayo dun eh.
1: Mm-mm.
0: Lamang tayo dun. Pero yung lamang na yun, siyempre bansa nila yan eh.
1: Mm-mm.
0: Let's face the reality.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Sa ngayon, masasabi natin, hindi pa.
1: Yeah.
0: Hindi pa, may alas pa tayo.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Pero, wag ho sanang mangyari na ika nga, tamaan sila.
1: Mm.
0: Di ba? Tamaan sila ng matinding dilubyo, di ba? O na biglang bumagsak ang nila, ekonomiya nila at maraming nawala ng trabaho. Hindi ho maaaring hindi tayo maapektuhan doon.
1: Mm.
0: Darating at darating ho yun. Di ba? Kaya kailangan proactive tayo.
1: Yep.
0: Hindi natin sinasayang yung natin sa walang kapararakang bagay. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga sinasabi nga natin, mas maganda nga din ngayon yung mga ginagawa ngayon ng DMW, ng OWA, na proactive approach na tayo.
1: Mm-hmm.
0: Initrain, may training. Di ba? Mm-hmm. May mga ginagawa silang dito na pag gusto mong magnegosyo, alalayang TESDA at iba-ibang mga negosyo,
1: mm-hmm,
0: na ngayon, yan ang ginagawa ngayon. Which is, dapat nga noon pa eh. Di ba? May magandang collaboration eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Na at least, huli man daw at magaling, huli pa rin. Naihahabol pa rin. Di ba? Kung saan, okay lang. At least ngayon, naiisip na nila yun. Meron ng bonegosyo, TESDA, tapos DMW, andyan ang OWA, na sana, yung collaboration na ito, talagang marami ang matulungan sa ating mga kababayan. Sana. At saka yung sinasabi nga natin na hindi natin maiaalis yan, no? Na magpaiba-iba ng ruling, we never know. Pagka nasusugan yan, no? Ng iba't ibang legislature dyan sa Hong Kong at ika nga lumala. Di ba? Yung minsan pang-aabuso natin sa gobyerno ng Hong Kong, sa kanilang kabaitan. Kaya kailangan doon tingnan din po natin yan eh. Ang dami dyan na talagang matitinong kababayan natin. Kaya tinitingnan yun kung ano pa nga yung maiaabag eh. Yun lang magpulot ka ng kalat, hindi ka magkalat. Madisiplina ka, sumusunod ka sa batas, isang malaking factor na yun eh. Mm. Di ba? I-compare mo sa mga nag-aaway, naglalasing. Di ba? Agaya sa na nangyayari dyan, pag Sunday.
1: Mm.
0: Yung mga, kita nyo ngayon, di ba? Noon, hindi nila pinapansin yung pagtitinda mga hawkers.
1: Mm. Yes.

0: lang ganito katinding ika nga eh ano raid.
1: Yes.
0: Na minsan linggo-linggo nangyayari na po yung raid. Oh. Kawawa yung mga ang gusto lang ay makadagdag ng ano, ng kita. Pero alam nilang bawal.
1: Mm.
0: Noon, okay yan, hindi pinapansin eh.
1: Yeah.
0: O kita nyo, isa pang papansinin dyan. Soon, it's just a matter of time. Yung paglalagay ng mga, ano, parang mga kubul-kubul sa mga parke.
1: Ah, yung mga tents?
0: Mga tents?
1: Oo. Uh-huh.
0: Di ba? May namatay na, ano, tapos may nagluluto sa tent.
1: Mm.
0: Di ba? May nagbebembang sa tent.
1: Huh?
0: Mm. May nag-chismis sa akin.
1: Saan? Diba? Tent pa?
0: Grabe. Ano daw? Madalian lang naman. Short time.
1: Doy.
0: Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo mga kalokohan ng iba nating kababayan. Pagkayan, lumala. Eh, pagluluto nga lang eh.
1: Mm.
0: Di ba? Sa loob mismo ng... Kita nyo ngayon, ilang raid. Di ba? Yung mga tent, inaano?
1: Binubuksan.
0: Binubuksan!
1: Oh.
0: Kailangan pa dumating doon. Kasi tayo rin ang ano eh. Tayo rin yung dapat sisihin yung mga kababayan din natin. Tayo rin ang dapat sisihin. Kaya sana, yung ibang mga ano natin eh, oh. Ika nga mapagmatsa.
1: Ayun, oh. Sabi ni Tita Mariketo, sabi niya, pinagbawal na ang mga tent sa Tamar Pike. Tamar Park.
0: Diba? Oh, it's just a matter of time.
1: Mm. Dahil, also...
0: Kasi ano na eh, imbis na, ano na sila, dahil nga hindi ito... pinapansin.
1: Oh. Sumusobra.
0: Sumusobra at saka dumami. Ibig dumami. Sa mga ano nga eh. Sa daanan eh.
1: Yung,
0: diba? Yung mga, sa daanan ng tao.
1: Yung mga tent sa daanan ha. Ano yan ha? Obstruction. Pwede kayong i-charge ng obstruction dyan.
0: Obstruction!
1: Oo. Oh. Ay, nako.
0: Kitang-kita natin eh. Oh. It's just a matter of time.
1: Yep.
0: It's just a matter of time. No? Oh, ayan, sabi ni Justin, dyan sa baba ng worldwide, sige pa rin.
1: Ang papakili.
0: Ay, no. Mahuhuli kayo.
1: Ay, anyways, we'll be right back. We'll just take a quick break.
0: Yes, station bonbon, break. Umaabuso.
1: Yes. Ay, no. Anyways, we'll be right back in about 1 or 2 minutes. We'll just take a quick break for a station update. We'll be right back. Don't go away.

0: Puro-puro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
1: And we're back with Anong Say Nyo with Tita Kara.
2: Yes, nako, ito mainit. Mainit to ito. Mainit na balita ko ngayon.
1: Ano po 'yon?
2: No, dito sa ating Anong Say Nyo. Maraming tanong ang iniwan ngayon sa isipan ng ating mga overseas Filipino workers sa Hong Kong. Kung bakit lumalabas ngayon ang pagbatikos ng migrante, ng UNIFIL, no, ng ibang mga leaders ng ibang asosasyon sa OWA at sa DMW na nagpabaya nga ba sa pagpapauwi ng bangkay ng ating OFW na si Lina Realiza Dokulan.
1: Yes.
2: Si Lina ay dati nating OFW na wala ng employment visa. Wala na ring insurance na magpapauwi sa kanya o sa kanyang labi. Ayon sa isa niyang anak, nakalikom daw sila ng sapat na panggastos para maiuwi ang bangkay mula sa mga kaibigan ng kanyang nanay na kapwa Muslim sa Hong Kong. Umaasa pa rin daw sila na tutulong ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga dagdag na gastusin nila sa burol at libing ng kanilang nanay. Ito sang-ayon ito sa anak, ha?
1: Yeah.
2: Matagal na raw walang trabaho ang kanyang ina. Kaya napilitan itong mag-overstay. Dahil hindi ito nabayaran ng kanyang amo ng ma-terminate.
1: Huh.
2: At itinaboy, nagtaboy sa kanya at itinapon pa ang mga gamit nito palabas daw ng bahay noon.
1: Okay.
2: Excuse me po.
1: Yeah. And
2: umani ito ng mga batikos ngayon. Lalo na siyempre sa UNIFIL migrante. Pinahayag nilang isang malaking pagkukulang at kapabayaan ito ng DMW, ng OWA, ng konsulado dahil hindi nito natulungan na maiuwi ang bangkay ni Lina.
1: Uh-huh.
2: At bakit hinintay pa na makalikom ng halaga ang pamilya nito sa mga kaibigan ng kanyang ina? Iyon, malaking question mark yun, ha?
1: Of course.
2: Malaking katanungan din natin 'yon, ano. Na kung bakit ganung dati siyang OFW, uh-huh, 'di ba? Na na-terminate ang overstay, isang malaking ano 'yan, tatalakayin din natin 'yan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang tanong, nasaan ang sinasabing pagkalinga?
1: Yeah.
2: Ng DMW at ng OWA, ganong pinabayaan ninyo ang labi ni Lina at maging ang burial benefit nito ay hindi pa raw natatanggap.
1: Oh.
2: Marami nga naman ang ginagastos sa mga events at sa mga programa, di ba? Lalo na dyan sa ano, sa OFW Center.
1: Yes.
2: No, sa Admiralty. Maraming ginagastos din sa pagpapauwi sa ating mga overseas Filipino workers. Even nga eh, etong nakakatawa. 'Di ba nung nangyari yung sigalot sa gitnang silangan? Yung gera. Ang dami doon undocumented. Hindi dumaan at hindi member ng OWA. Pero ginastusan ng DMW, even yung mga namatay.
1: Uh-huh. May benefits kagad.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Ginastusan, binigyan ng mga benefits. Iyon ho yung nakapagtataka eh.
1: Yeah.
2: Di ba? Hindi member ng OWA at ang malaking katanungan, bakit kayo hindi nakatulong sa isang nag-overstay na dating membro ng OWA?
1: Mm. Yes.
2: Yun ha, malaking tanong yun ha.
1: Very, very. That's what I was...
2: Kasi na-terminate lang siya. So, ibig sabihin, dati siyang membro ng OWA.
1: Yeah.
2: Di ba?
1: Yeah.
2: Para sa atin, isa itong malaking kakulangan na dapat ipaliwanag ng DMW at ng OWA dahil ito po yung palagi nating ano eh. Kung napapansin po ninyo, di ba, yung pagbatikos natin, isa po ito sa binabatikos natin.
1: Yes.
2: Sa Pinoy tayo sa man because sa tingin po natin at sa pakiramdam natin, it's unfair.
1: Yes.
2: Mali po ang panuntunan nila, di ba, na hindi kaagad asikasuhin kasi nakasaad ho yan sa batas eh. Nakasaad yan sa Magna Carta ng OFW at ng inyong katungkulan at obligasyon sa mga overseas Filipino workers. Nakasaad po yan. Malinaw po yan. Namaya, iyano natin yan. Kaya dapat po kayong magpaliwanag dito, no? Ang DMW at ng OWA, dahil hindi po ito magandang panuntunan, hindi rin po ito magandang ehemplo sa nakararaming overseas Filipino workers, lalo na po sa Hong Kong.
1: Mm.
2: Kayo, anong sa inyo?
1: I think that's the main issue naman talaga is how are they able to help the undocumented workers in the Middle East nung nagkagera na ginastosan nila, nag-charter pa sila ng mga planes to bring Filipinos home. Buti sana kung ganun yung ginagawa nila for every case or for a majority of cases, especially for OWA members. Pero nahihirapan pa yung mga OWA members to seek for help. Sobrang bagal pa. Whereas when there's a war in the Middle East, yung mga non-members na OWA, nagkaroon pa ng mga benefits when they did not contribute to the fund.
2: Diba, yun nga yung sinasabi natin noon na

0: ito na dapat maipaliwanag nila na yun nga, sangayon dun sa anak, naglikom pa sila ng halaga, nagtulong-tulong para lang ma-repatriate
1: yung katawan, yung body,
0: yung katawan ni Lina, which is wrong. Dapat nga ito, inano ka agad eh, tinulungan ka agad eh.
1: Dapat
0: auto whether siya ay, whether siya ay ano na, overstay.
1: Oh.
0: Because hindi naman nawawala yung pagiging OFW niya at pagiging miyembro niya dati.
1: Mm.
0: Ng OWA. Ay, yun, malinaw yun eh. Di ba?
1: Yeah.
0: Kung kayo nga nakakatulong sa undocumented na ano, ang dami yung binibigay na mga benepisyo, hindi dapat.
1: Yeah. Ay.
0: Pero ito, kapatid natin, Muslim sister natin,
1: hinintay nyo pa makalipo.
0: Mali po ang panuntunan na dapat po ninyong itama. Kailangan pa bang mangyari yung mga ganitong bagay na batikusin kayo at anihin kayo para ano lang po? Dapat meron na kayo kagad na ano eh. Mm. Di ba? Na polisiya dyan, na iayos po ninyo yung polisiya.
1: Mm.
0: Di ba? Na kung let's say, hindi lang ho nakapag ano, ay eto nga, sinasabi nga natin, minsan mali pa nga ho yung ano yung ginagawa ninyo, nakakasakit ha, nandamdamin ho ito ha, doon sa 20 taon ng miyembro.
1: Mm.
0: 20 taon. Tapos, nag-for good, umuwi. Oh, naging, ano na siya, hindi na siya siyempre, ano, member at nanina nagbabayad.
1: Mm.
0: Pero nung humingi ng tulong yung kababayan natin, wala. Anong sagot? Hindi na kasi member ng OWA. Eh ano nangyari doon sa mga contribution niya sa loob ng 20 taon?
1: Mm.
0: Di ba? Dapat meron kayong ano doon, meron kayong ginagawang ano doon, programa doon. Yun ho yung mali eh.
1: Yeah.
0: Doon talaga hindi natin sila kakampihan. Di ba? Kasi itong nangyaring ito, hindi ho ano, kailangan ipaliwanag ho ninyo yan. Why?
1: Mm.
0: At yun sa mga leader, please, na alam namin malapit po kayo sa OWA, no? Bago ninyo ipagtanggol, tanungin din ho ninyo. Bilang leader, dapat tanungin din ho ninyo, ma'am.
1: Mm.
0: Kapwa ko OFW yan, kahit ho ba terminated, wala ko bang ano. Yung i-repatriate nga lang kaagad eh, katungkulan ho nila yan. Iano natin ha. Bigyan ko lang ng pansin ito ha.
1: Sabi ni
0: Sige, iano mo muna yung mga
1: sabi ni Trinidad Bambao dito. Minsan talaga ang hirap lapitan ng OWA at DMW. Minsan sadyang nakakasama ng loob. Minsan ramdam mo na may palakasan pa rin or what we call elbow system. Sabi naman ni Tita Edna dito, Tita Kerry kaya siguro hindi natulungan kasi hindi na televise. Which is sad na parang kailangan pa magkaroon ng ginagawa, parang nagaginagawang it looks like
0: yung sa gitnang silangan na gera, ano yun eh? May ano yan, media.
1: Hindi lang yun.
0: Diba? Mga politician dyan. May mga politician diyan, mapa congressman, mapa senador, 'di ba? Sumasakay.
1: Oh, hindi lang 'yun, Tita Kerry. Diba? Like not just sa gitnang silangan, that is a very big issue. Yung typo fires lang dito eh. Ang bilis ng tulong eh with the typo fires eh. And not just
0: oo, 'yun ang nangyaring ano.
1: Oh, not just the typo fires. Yung dalawang hikers na nawala. 'Di ba? yung sinabing yung dalawang kababayan

0: natin na nawala sa ano, yung hinanap ng pulis, yun pala, nahanap lang sa mall.
1: Oo. Ito, basahin lang natin ha. Para lang sa kapakinabangan ng ating mga migrante, ng ating mga OFWs. Ito po'y nakasaad sa mga dapat gawin ng OWA. Emergency Repatriation Fund, Repatriation Assistance under Republic Act Number 8042 as amended by RA Number 10022. If the employer or local manning recruitment agency, no, local manning or recruitment agency fails to perform its primary obligation to bring home a deceased worker's remains, OWA, tingnan mo ito ha, OWA is authorized to immediately advance the cost through its emergency repatriation fund. So the body is not left stranded.
0: So yun
1: malinaw
0: yung,
1: po yun.
0: So yun yung policy malinaw talaga po nila.
1: Malinaw.
0: Na may fund sila to repatriate
1: OWA
0: the body. OWA
1: is authorized. Malinaw po ito ha. OWA is authorized to immediately advance the cost through its emergency repatriation fund. So the body is not left stranded. Tuloy lang natin. If an OFW, ito po yung kaso ni Lina. DJ McCurbs.
0: Yes.
1: If an OFW becomes undocumented, irregular, kumbaga.
0: Yes.
1: The Philippine government will fully shoulder the cost of repatriating their remains.
0: So, yun nga.
1: Diba?
0: Oh.
1: As a whole, yung ano naman.
0: Yung government.
1: Diba? Yung Philippine government na natin. Ano yan? Konsulado na po yan. Because the representative, diba, yung ano natin diyan ng bansa natin is no other than the consulate itself.
0: Yes.
1: Tingnan niyo po natin ha. Under Philippine law, Republic Act number 8042 as amended by RA 1022, the state mandate to protect and safeguard migrant workers explicitly applies to both documented, tingnan niyo po ha, applies to both documented and undocumented Filipinos. No distinction is made when it comes to bringing home a deceased citizen. Ang linaw po.
0: Yep.
1: Nung mandato. Paanong lulusot kayo doon sa mandato ninyo? 'Di ba? Na kung lumapit sa inyo, 'di ba, tinanggihan ninyo, ay mali po 'yon. Dapat nga ho 'yun, nag-uunahan pa nga kayo eh.
0: Na makatulong.
1: Sa pag-repatriate sa labi ng ating kababayan, kahit maging sino man yan. Basta Pinoy, kahit gumawa pa yan ng kasalanan, namatay, may katungkulan po ang ating bansa. Ito na nga, kung hindi nga OWA, yung ating Philippine government.
0: Yes.
1: may katungkulan po. Hindi ho maiaalis yun. Sino nagpa-fund dyan? Joint government po funding. DMW and DFA. Malinaw po sa batas yun. DMW at DFA. Malinaw. Parang hindi tumagal yung bangkay dyan, ma-repatriate agad. Hindi ho yung magtuturuan. Ilang beses na ho nating nagiging problema yan noon pa.
0: Yeah.
1: Hanggang ngayon, problema pa rin. Dahil sa red tape at bureaucracia sa loob. Na hanggang ngayon, hindi nyo tinatanggal. Why?
0: Ay, nako.
1: Mali po 'yun. Hindi natin ano, hindi natin kakampihan ano pag mali.
0: Yep.
1: Upurihin natin pag tama. Dito ho may malaking pagkakamali ho kayo.
0: Hay.
1: Right? May malaking pagkakamali po kayo diyan.
0: It's yun nga yung it's we can't even ano eh, like no matter how friendly we are with the consulate now, it's what happened here is just wrong in our eyes. Dahil hindi, because it's there, it's in their mandate na kung hindi kaya iuwi ng pamilya, the Philippine government will shoulder the cost no matter what the status.
1: Immediately,
0: no matter what the status of the Filipino abroad is, whether OFW siya or naging irregular yung kanyang ano, which means nag-overstay or nag-lapse yung visa, which is what happened to our kababayan here. There's a mandate
1: tama,
0: for it.
1: Tama. Yes, sabi ni Shoni, ano lang natin, may mga nagmamagaling na naman dyan kasi puro kaso na naman sila kung sinong dapat keso na naman sila kung sinong dapat unang tumulong. Kung OWA or DMW. Lilinawin ko yun, Shoni, ha? Pero kung na-televise yan, daming tutulong. Pati yung mga nangurakot sa kabanang bayan, tutulong agad. Ay, dahil pa pogi points eh. Totoo po yan. Totoo yan. Malaking katotohanan yan. Alam niyo po, ang OWA is under DMW.
0: Yep.
1: No? Kaya, ano, pag pumunta ka sa DMW, uutusan ho nun ang OWA.
0: Yes.
1: Ganun lang po yun.
0: Yes.
1: Simple as that. Ayan, kaya nga binasa natin yung mandato eh. Di ba? Yung mismong rules na pwedeng pagbatayan, pagbasihan ng ating mga kababayan, no? Kung may kamag-anak kayo na hindi naaasikaso, iyan, isampal ninyo. Sa pagmumuka nung nung isang opisyal, kung yan eh inaano niya, 'di ba? Ayaw niyang asikasuin yung labi ng inyong mahal sa buhay na OFW. Mali po yun. Kasi mandato nila eh. Oo. Malinaw. Kay documented or undocumented. Yung kababayan natin si Lina, ano po yan? Nag-overstay. Pero yung sinapit niya, hindi natin alam. Di ba? Sa kamay ng amo. At tinapon pa yung gamit niya. Hindi siya binayaran. Kaya daming ganun eh. Pero yung double whammy na nangyari na nga yun, tapos eh, para napakakawawa pa ng pamilya na hindi nyo aasikasuhin, ay maling-mali naman po yun. Doon ni masakit po yun.
0: Parang,
1: masakit.
0: It's really
1: sa mga kapwa natin overseas Filipino workers. Masakit po.
0: Yung

0: wording nandun na sa mandate eh. They will help immediately. Hindi nila sinabi na, no, hindi, they will help. They will help immediately.
1: So yun dapat nga masakit eh.
0: So dapat talaga tumulong na kagad sila. Which is not what happened. Which is really unfortunate, no? Na, ay.
1: Ano, yun lang ano eh. Kailangan bang merong isang congressman? Isang senador? Or, let's say, media na nakatatakutan ninyo para lang ika nga eh asikasuhin ninyo yung kababayan natin? Mali pong panuntunan.
0: That shouldn't be the case.
1: Mali pong ano yun, di ba? Gawi yun. Mm. Hindi po tama. Kasi ito, ano man itong pagkukoreko ninyo, the damage is done.
0: Oh.
1: Damage is done. Kaya nga ako kayong mga nagtatanggol pa na ano, eh mali po yun. Doon sa mga leaders na nagtatanggol, kahit sa inyo mangyari yan, ano mararamdaman ninyo bilang anak ng isang OFW? Masakit po.
0: Again, we have a close relationship now with the consulate here in Hong Kong. But when something like this is brought to our attention, kailangan nating ano, we need to look at it with clear eyes na hindi natin pwedeng isipin na ay close tayo ngayon sa konsulado na kailangan oh baka ganito, baka ganyan, baka ano. No, there is no excuse eh. There is no excuse. The family of this OFW who became an irregular Filipino here in Hong Kong, who passed away, you have a mandate. The DMW has a mandate where it says when the OFW becomes irregular, the Philippine government will pay. Hindi na to dahil yung napansin ko po eh. When they're an OFW, they will front the cost, which means babayaran nila muna.
1: Agad-agad nga eh.
0: Oh.
1: Di ba? Papaluwalan muna.
0: Tapos,
1: dahil
0: kailangan,
1: meron silang, di ba? Meron silang repatriation fund eh.
0: Yes. Tapos kung maging irregular, which is what happened to our kababayan, the Philippine government will pay. Which means, hindi nila ifra-front. Babayaran kagad nila yung pag-repatriate ng body ng isang irregular Filipino overseas. Which is not what happened here.
1: Yeah, maling-mali dito ha. Yun lang ang ano natin. Dapat to i-ano nyo po ito. Hindi pa naman uli ang lahat.
0: Mm.
1: Sana nga po, kung ano man ang maitutulong ng ating pamahalaan, baka mamaya nga, pagka nalaman pa yan ng ano, di ba? Dito ko sa Pilipinas at maging ma-expose siyang ano ninyo eh tsaka lang kayo hihingi ng o gagawa ng mga agaran tulong eh minsan doon tayo ano eh doon tayo palaging nababanatan eh di ba? Doon yung malaking pagkukulang na kung kailan na ano na huli na ang lahat tsaka lang kayo
0: kikilos.
1: Diba? Kikilo.
0: Yeah.
1: Eh, yun nga po eh. Mandato nyo po yun.
0: Mm-hmm.
1: Nasa, ano nyo po yan? Obligasyon.
0: Yeah.
1: Diba? Katungkulan nyo po yan sa bawat isang Pilipino. Documented or undocumented.
0: Mm-hmm.
1: Ay! Ang daming reaction.
0: Sabi ni Tita Kat DJ dito, Mamar, nakakasama ng loob dahil naghuhulog naman ng membership tapos ganito ang nangyayari.
1: Yun nga yun eh. Kahit sabihin na natin, dahil ano na siya, undocumented na siya, nag-overstay siya, palagay mo na, kung 5 taon siyang hindi

0: nakabayad ng kanyang member siya. Wala nga naman siyang employer eh. Overstay. Eh tapos kung ilang taon naman siya na naging di ba? Nanangamuan ng tama. Oh.
1: Sabi ni Tita Edna naman dito, minsan mas mainam pa humingi ng tulong sa isang private organization kasi nakakasama lang ng loob pag humingi ka ng tulong sa government organization. Sad talaga.
0: So sad.
1: Sabi ni Tita Jean dito, kaya di mo din masisisi ang mga tao na diretso lumapit kay Tulfo or politiko kasi sa mga agency na dapat lalapitan, may kinikilingan.
0: Ayan tuloy na malalagay kayo sa alanganing sitwasyon. No, sa atin, kung ano man ho ang maitutulong ka, no, sana eh maibigay niyo naman po sa mga kaanak lalo na sa mga ano, kapamilya ni Lina. No?
1: Yes.
0: Yun lang. Pero sa ating anong sa inyo, halos ano po ng OFW dyan, mararamdaman po talaga na ano po eh. Kaya nga, in fairness, binasa natin yung inyong mandato, no? Nawala ho kayong ligtas dun. Wala kayong ligtas dun. Kasi mandato nyo yun eh.
1: Yep. Sabi ni Tita Shona, I'll just read Tita Shoni's comment before we take a break. Sabi ni Tita Shona dito, naaalala nyo ba yung nangyari sa NAIA na yung SUV na aksidente at may batang namatay? Magkano binigay sa pamilya dahil OFW ang paalis na ama?
0: Oo, na ano yun, na kasi may media eh.
1: Oh.
0: Na TV yun.
1: Yun, ang bilis, cold hard cash daw yun.
0: Ang dami pa nga nagbigay dun eh.
1: All right.
0: Ay, so sad.
1: We'll take
0: okay,
1: a break.
0: Babalik po ang ating anong sa inyo. Maraming pa tayong pag-uusapan.
2: Cervical cancer is common among women in Hong Kong, and regular screening is an effective way of preventing it. Women aged 25 to 64 who ever had sex should have regular cervical screening. Even if you have reached menopause, have no symptoms, or have no family history of cervical cancer, you still need regular screening. Love yourself. Have you had your screening yet? Visit cervicalscreening.gov.hk for details.
3: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
0: Yes, balik po tayo sa ating PTS, Pinoy Tiles and Man Thursday edition. At ibay naman natin ang topic. Maghunos dinis naman tayo. Ito naging viral ho ito.
1: Ano yun?
0: Pati ako sumagot dito. Paano kasi? Kaya inulit-ulit ni Chief, ni Kuya Mike, yung kanyang binlag. No? Kasi mali naman po ang iba nating mga vlogger na para lang mapansin ang balita nila o ang posting nila. Binago po yung balita para maging viral, para agatin. No?
1: Okay.
0: Dahil ito po ito sa pagkamatay ng isang 93 years old.
1: Uh-huh.
0: Na, ano, na,

0: Chinese na matanda.
1: Oh.
0: Kaya hindi ko naiwasang mag-react eh. No? At nasabi ko, doon nag-post ako, nagpadala ako ng message na misleading. Misleading po ang inyong ginagawang pagbabalita dahil ho ang nilagay nila ang sangkot daw ay Pilipino.
1: Mm.
0: No? OFW pa ang inilagay. OFW ang sangkot sa kanyang pagbabalita.
1: Mm.
0: Naibalita din po kasi ito at na-post ng Pinoy Tayo San Man.
1: Mm.
0: Kung natatandaan nyo po, no? Lately lang, kanina yata, pinost ulit ni Kuya Mike o ikaw, DJ McCurbs, ang balitang ito na isang 52 years old na Indonesian domestic helper. Ulitin ko po ha.
1: Mm-hmm.
0: 52 years old na Indonesian domestic helper.
1: Mm.
0: Ang kinasuhan at hinuli ng Hong Kong police dahil sa pagkamatay ng kanyang 93 years old na lolang inaalagaan sa Tak Lok State.
1: Uh-huh.
0: Okay? At yeah, nakatakdang humarap sa Kuntong Magistrate Court kahapon.
1: Uh-huh.
0: Araw ng Miyerkules, yung Indonesian helper na sangkot sa kaso.
1: Mm.
0: Natagpo ang patay kasi yung matandang babae.
1: Yung inaalagaan
0: niya. Natagpo siya walang malay.
1: Uh-huh.
0: Walang malay sa isang unit sa Takyo House noong October 11, bandang alas 8 ng umaga.
1: Uh-huh.
0: Lugod sa ospital ang matanda na kung saan nadeklarang patay na ito. Namatay bandang alas 9:12 ng umaga.
1: Mm.
0: May sugat sa mukha, may sugat sa leeg, may sugat sa tiyan ang biktima. Kaya po inaresto yung Indonesian helper.
1: Mm.
0: At hindi po Pinoy. Ulitin ko po, hindi Pinoy. Hindi overseas Filipino workers. No? Sa hinalang pagpatay, at nakita raw nga kasi sa CCTV nung bahay kung ano yung ginawa nung salarin doon sa biktima.
1: Okay.
0: Kitang-kita eh. Kaya nung nag-report yung Indonesian helper sa police at naitakbo sa ospital, binalikan siya.
1: Oh.
0: Binalikan siya dahil yung mismong kamag-anak nung lola, tiningnan yung CCTV.
1: Uh-huh.
0: Nakita yung ginawa nung Indonesian doon sa 93 years old na lola. Kaya yun na yung buong pangyayari at pinapalagay na baka may alitan nga daw yung dalawa o sa sobrang pagod na rin siguro. Hindi natin masabi kung anong nagtulak doon sa ating Indonesian helper. Diba? Kaya niya ginawa yun. Kaya nangyari yun. Yung insidente na yun. We never know.
1: Mm.
0: Kaya mahirap po natin i-judge din eh. Diba?
1: Yes, of
0: yung, course. Yung Indonesian helper na yun eh. Doon sa ginawa niya, doon sa 93 years old.
1: Yeah.
0: Na walang kalaban-laban nga naman yung matanda.
1: Yeah.
0: Again, lumabas sa ibang ulat na OFW ang salarin.
1: Mm.
0: Ang may gawa. Yung pumatay. Kaya po agad tayong nag-react. At ang iba nating kababayan, nag-react din. Nakita ko yung rin doon. Doon sa thread.
1: Mm.
0: Pero up to now, ay hindi pa po inaalis ng nag-vlog ang kanyang balita. Hay. Hindi ko alam kung ano ang nasa utak mo at gusto mong palabasin, kabayan, bakit fake news ang gusto mong gawin at ibigay sa iyong followers kung meron ka man? Mm. Di ba? Bakit? Yan lang malaking tanong. Bakit? Bakit maling balita? Paano kung may nakabasa dito niyan? Di ba?
1: Mm.
0: At may alagang na, alam nila, may alagang ganon, mag-react. Oh. Yung ba gusto mo?
1: Yeah.
0: Makapag-create ka ng ano, hindi magandang senaryo.
1: Viral moment.
0: Mali po. Oh. Mali. Mali po ito. Kayo, anong say niyo?
1: I think, this is one of the scenarios or one of the reasons why I am looking forward to whenever the Hong Kong government or yung mga government ng ano outside the Philippines, when they will make hindi na ano dahil yung the money you make on social media is still very gray eh. Walang sinasabi ng Hong Kong government or hindi nila clarify kung bawal ba yan o pwede. I think once they clarify na hindi pwede ma-monetize ang mga video sa social media, that will help stop all these fake news because it will stop people from wanting to go viral just to see how many clicks they can make just so that they can earn money.
0: Yes.
1: Once that stops, because our station here, yung Pinoy Tayo San Man, yung Metro Plus, we cannot. We have to verify everything that we say.
0: Kaya nga, nagano kagad ako eh, sa kanya eh. Nung makita ko na dumaan sa, ano ko?
1: Hmm.
0: Di ba? Nakita, binasa ko, oh, kaano lang ni Kuya Mike na Indonesian. Di ba?
1: Hmm.
0: At tinignan ko pa yung balita. Tama, Indonesian. Hindi OFW. So misleading. No, kailangan po ito, kung makikita po ninyo, dumaan sa reels ninyo, supply nyo na kagad. Di ba?
1: Mm.
0: Sabihan nyo na kagad yung nag-post niya na mali. Fake news. Yung yes. Ginagawa niya. No? Batikusin nyo at sabihan nyo ng ano, na mali. Kasi kung may makakabasa pa na iba na hindi alam yung balita, ay buti yung ano na i-ano natin kagad, na i-update natin, na ibibigay natin yung tamang balita. Ay paano yung sa hindi? Na yeah. Maniniwala sa kanya. Tapos ikakalat pa.
1: Mm.
0: Oo. Hindi ko makita yung kanyang mag-ano eh, intention eh. Wala akong makitang magandang intention na yung ano eh palitan niya ng kababayan niya ang pumatay.
1: Yeah.
0: Mahiya ka naman. Mahiya ka sa ginagawa mo. Kung meron ka man.
1: You're not a news organization okay. Eh. 'Di ba? Hindi naman kayo news organization eh. You're on social media.
0: It's not... Kaya nga inulit niya ano eh. Inulit-ulit ni ano ni Kuya Mike, pinost ulit, 'di ba? Yung ano na 'yon, yung anong yung event na 'yon. Ay, sabi nga ni Trinidad. Yan yung malaking sakit ng ibang vlogger. Kumita lang o magkaroon lamang ng content maski fake news. Ayun nga eh. Papalitan yung balita, gagawin nilang ano?
1: Just to make it more relatable. OFW.
0: Kasi nga naman, kung babasahin mo as Pilipino ka, na isang Indonesian yung pumatay, doon sa 93 years old, walang dating sa'yo eh. Ay, di ba, minsan sasabihin po, ay, buti na lang.
1: Buti na lang, hindi Pilipino.
0: Hindi Pinoy.
1: Oo.
0: Di ba? Parang wala. Pero pagka Pinoy, ha? Pinatay? Napaka walang niya naman nung ano na yun.
1: Mm.
0: Di ba, yun ang agad na reaction mo?
1: Mm.
0: Kung hindi mo alam ha, yung balita. Yeah. Napakawalang nga naman nun. Matanda na, 93 years old. Pinatay pa niya. Mm. Yun ang gusto niya siguro mangyari. Ay. Isip-isip naman kung merong kakabayan. Eto pa, isa.
1: Mm.
0: Sa ating anong sa inyo.
1: Mm.

0: karma is real. Totoo po yan. Totoong-totoo po. Darating at darating ang karma. No, hindi mo pwedeng takasan ang pananagutan mo. Lalo na, nako, take note, hindi mo pwedeng takasan ang pananagutan mo, lalo na sa mga inutangan mo.
1: Oh.
0: Kasi, tatakas daw di umano ang isang kababayan natin at nasa airport na. Nasa Hong Kong airport na ito.
1: Mm.
0: Naka-check-in na. Mag, itay na lang ng boarding eh.
1: Mm.
0: Nang mahuli ng mga autoridad, no, ng Hong Kong Authority, at naghihintay na lang ng kanyang boarding pabalik ng Maynila.
1: Mm.
0: So, ibinalik siya sa kulungan at hindi siya pinagpiyansa.
1: Mm.
0: Hindi siya pinahintulutang mag-bail ng korte. And karma is real.
1: Mm.
0: Tawagin na lang natin siyang Judith.
1: Okay.
0: Okay. Oh. Kasi yung Judith na yan, talagang sakit ng ano yan eh. Ako, galit ako dyan eh. Yung Judith. Kasi pag dumating yung Judith, di mo alam kung anong gagawin mo, paano ka magbabayad eh. Judith mo na eh. Ikaw ba, nasusubaybayan mo yung Judith mo?
1: Wala pang Judith, bayad na. Hindi ko pinaparating sa akin si Judith. Masakit kausap si Judith eh.
0: Okay, tawagin na lang natin siyang Judith para maitago ang kanyang tunay na pangalan.
1: Okay.
0: Ano natin yung buong pangalan niya? Wag na po, ano natin siya doon. Terminated na pala si Judith. Nang mag-file ng loan sa isang financing company. Kilala rin natin yung financing na inutangan.
1: Oh.
0: At hindi na pala ito dapat napautang. Kaya lang, hindi din to sinabi yung totoo na siya ay terminated na.
1: Ah, okay.
0: Kaya, malinaw po yun na panluloko o deception. Di ba? Kaya ang ginawa ng judge na dumingig sa kanyang kaso, hindi ito pinayagang magpiansa at sinabing the case is serious at kung hindi ito nahuli ng mga autoridad sa Hong Kong Airport, malamang nakatakas na ang ating kababayan sa kanyang pananagutan at maging yung pananagutan niya sa korte na gusto niya ring takasan.
1: Mm.
0: Karma is real. Nanaman natin na bago lang pala si Judith. Ito, masakit ha. Bago lang pala si Judith. At dumating lang daw ito last year. Malamang, naturuan ito ng mga hustler. Baka nabarkada nito yung mga hustler na. No? Huwag ka magbayad, Judith! Sa Judith mo, dai! No? Sabi nga ng mga inutangan, sana all mahuli. Mahuli daw yung mga tumatakas sa kanilang pananagutan. Ako, totoo po yan. Sana all. Ang hayop, di ba? Minsan, maano mo, yung hayop na umuutang, di ba? Paiyak-iyak pa, ang umuutang. Matapos mong pautangin, hindi mo na makita, ayaw nang sumagot. Di ba yun, lagi mo tinatawagan sa telepono. Di ba? Tatanungin ka pa, wuyo, hayop.
1: Pero yung mga
0: Wuyo!
1: Pero yung mga umuutang po sa ano sa financing companies, even if you fly back to the Philippines, meron na po silang mga sister companies or
0: meron pa silang legal.
1: Oo.
0: May legal representative na sila sa Pilipinas.
1: Sa Pilipinas
0: no?
1: To to chase after
0: to file a case against you.
1: Mm-mm.
0: 'Di ba? Kaya Judith mo na.
1: Oh.
0: Magbayad ka na. Anong say niyo diyan?
1: Well, what she did was fraud, no? Like that's just it. She lied on her application.
0: Kaya nagalit yung judge si DJ McCurbs, nagalit yung judge.
1: Oh.
0: Kasi kaya siya inano eh na paano kung di nga naman siya nahuli?
1: Hmm. Kung hindi
0: wala
1: siya,
0: na.
1: Wala na. Well, iniisip niya na wala na. Pero kung may legal representative yung financial company na inutangan niya doon sa Philippines, hindi na wala na yun. May kaso na siya sa Pilipinas.
0: Eh, paano kung sa bundok ng hibok-hibok yan, maliri din yung kanyang mga, inano, di ba, sinabi na mga place, no? Ng kanyang address.
1: Ay, true.
0: Ay, hindi natin alam. Ang daming, ang daming mga, ano nga dito kapag nabarkada ka. Doon sa mga sinasabi ko, hustler. Di ba? Imagine mo yun. Judith mo na, Judith! Pero alam niyo po, kaya nga sinasabi natin karma is real. Merong mga ganyan po, lalo na yung ano, mga tumakas, nagpunta ng ibang bansa, nagpunta ng Canada, ginamit yung mga kababayan natin, inutangan, tapos tinakasan yung utang nila. Andun na sila sa Canada. Alam niyo po, gumanda man ang buhay ninyo pansamantala, babalik at babalik po yung paghukom sa inyo. Dahil kung ano man ang ginawa nyo sa kaliit-liitang, di ba, kapatid ninyo, ginawa nyo yan sa kanya. Hindi nyo may yan, no, ng habang buhay. Huhusgahan at huhusgahan kayo. Darating yung judgment day.
1: Yep.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Kaya anuman ang kapalit nung ginawa mo na let's say ginamit mo yung ilan, iniwanan mo, nilayasan mo yung pananagutan mo at hindi mo na inintindi, akala mo ba nakaligtas ka ron? No. Pwede bumalik yan, hindi man sa'yo, pwedeng sa mahal mo sa buhay. Yun ang sinasabing karma. Karmageddon.
1: Yup.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Babalik at babalik yan. May gagawa at gagawa ng bagay na yan sa'yo. Mas matindi pa doon sa mga mahal mo sa buhay. Kaya nga sabi nga natin anumang ginawa mo, 'di ba? Maganda man 'yan, babalik sa iyo. Pangit man 'yan, babalik din sa iyo. Sabi ni Tita Baby, De Guzman, yung kasama sa bahay ng friend ko, nakatakas, tumawag sa amo na nasa Pilipinas na siya. Masaklap, daming iniwanan na utang. Pati sa amo may utang. Oh my God.
1: Nakakahirap.
0: Yun ang mahirap eh. Tama to, ito yung hirap ah, na hindi iniisip ng mga kababayan natin ah. Yung papalit sa kanya, doon sa amo na yun, na tinakasan niya, ano tingin ngayon doon sa ano, imbis na kumabait man yun dahil nautangan niya, madadala yun. Hindi na maibibigay yung tamang pagtrato na ginagawa nung mabait na employer. Kasi, di ba, ginawa ng masama ng kababayan natin eh. Tama ka, again. What goes around, comes around. Sabi nga ni Trinidad, ay ako po may ganyang natulungan. Paiyak-iyak pa. Kahit wala akong pera, iniutang po sa kaibigan ko patubuan. Although hindi naman ganong kalaking halaga, kahit na po. pera pa rin yun. Pinaghirapan nyo yun. No? Abay, nobela na ang ating chat. Remained unseen. So ako yung apektado doon sa inutang niya dahil ako ang kausap noong nagpaluwag ng pera.
1: Ay.
0: Bakit kaya ganun? Ano? Ang daming ganyan na pangyayari. Hindi lang sa Hong Kong yan, ha? Even sa iba't ibang lugar. Hindi, kahit nga dito sa Pilipinas, eh.
1: Yep.
0: Ganyan.
1: Sabi ni Ate Gail dito, what goes around, comes around.
0: True. Yun nga sinabi na natin kanina, eh.
1: And with that...
0: Hi.
1: And with that, we will end the show here. Thank you, thank you, thank you to all that has watched and listened to our program here on Thursday night. Of course, tomorrow, LYTK po tayo. Tita Cares.
0: At yung iba pag-uusapan po natin bukas, dami natin tatalakayin, eh. Kaya lang, doon pa lang sa issue sa Hong Kong, eh.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Pansin ko, Hong Kong lang ngayon. Puro Hong Kong ngayon. Siyempre, may mga iba-iba. Wala tayong issues from the Philippines, ah. Parang...
0: Oh, meron! Hindi lang natin na...
1: Natalakay.
0: Bukas po.
1: Apa.
0: Talakayin natin yan. No?
1: Yep.
0: Okay.
1: Alright. Thank you, thank you, thank you.
0: Miss you po. LYTK po. Tomorrow, lovingly yours. It's me, your Tita Carrie. Mama Chuchu.
1: Bye.

0: Plus, your connect.
1: Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.